nito. Epo na ngayo muriway. Opureo. E maray koro. E totoro yoroban. O taku korero maori keia. Te korero yo tumu de warawara.